0: Ola kut CBC kau tato mi pibalay dun. Upang ahas sa ano to. Palisik ko kano ni kau sa mga tato. Inugun ni tato kano tilugo ta na hangot ni inugun ni tato mi na an ni si manikumut ningaw ti jo kano tilugo pinaso ako si ulo tato mi. Tita kasi manlo ti palisik ko kasi mayo na taja mo laungan ni ganigo. Unukut October 6 ngo tilugo ta ko. Ilawit ka bimula ito yun. Te maaning nga ito biminiw yun ming. Makawang ito kinugun niya hila kikatanahan niya. Bialo nga nukot jaw lang ito anak si malakit ito ting. Hila gajaw lo ni 38 niya kagli Robert Kipanik inugun niya ito minam. Palaisik ko kasi mamidyo ta. Te mago ay pa tanahan wilo ang ito. Adawa mo ko dyan minam. Palisik ko tato sa kumadyo kalon. Tako akaw di kasortin lugin. Kipan niyo, pinugun niyang nakilaw tanganin. Noon na bumisibulat ito ay namat siyang ito ito inayin. Noon na siyo ito inang nutukang ito itako suli atok taulaw ng mata. Makawa kago nalak til lugin. Sibulat ito katalaw si Manyo PJ akayako. Ukalaw si Majok tako ako inay usijaw kata ko nang niyang mata nunalin ni Fred Peterson maligalaw ti kalutu siya mo ukalaw to tak nago nunasiw ti atok tau wali agaya kalutu galo nunalin nga ni
1: I've seen some elders walking with a sled
0: inay tako tako kata tangit pisutuit Hamuting o layak tuti imitare tuti ni ubabele tuti lunin. Te malu ahat ako ato hatak tangin. Dahan ko ano na bukaba makungitay mapasiti si Majukay na ujak tahang ni magwala tuti chao juning. Si bulati John May no kanaw to gaba makugo manakay na ujak halak tuti. Kasi anitaw maligam ni sule akitsuy kaya hamata. Ang maluhang halaki pinakir si malamang atan na lunas sila ang itong.

0: Tāna takinut, tisamanut, innulolongi tōk nuna putunga vikunin, tās mga yukasamu CEO Monilak, tāna navaga nak beverage, tamana pinasoko sigi jatini, tās mga pigi alongman, tāna green lamit, pero salaw se mayok, tāna lo kikitani kunit, kanaya katalautu ni panne yukatalo ni akuning, igala kunilok, Okatiu yok Teresa Ketsuk, tani siwa katiki yun nalang ako. Miss Beveridge, ipasak, kisunik, pilire, sanginik, unikartil logo.
1: Tunga sugi, nafagana, ikalak mo, huwia su katiki pagi, niro akta ula ura vi, alla bimi, aula chizi ulang alaksutilo, anti ay kunni, tusaka vi, tamatumi nga hano, isumagila ukeo.
2: Koyan na me, kakoya usimagama. Aksoa kove sula oksema yunga takwa piyoga sauti sakio matitau tilloge uktokatau simagama apeksu taurani tillunga kawe titau laurama neruaktau simaninne so aula tii marittu kuyalillunga teemanna tatigi yau yunnagama ammalo upiko sullunga lu teema pilari yunnangnenni
1: Tema aula chizin mari ulang alik tiluti hanu itu va sifut liu chiku masati pim mari uti lang asati
2: ma ipak sa pia lisati agama so tunga biko kanu pila katang mga damana ilin niak palaya ka amalo ang ayok ka wo Gloria pila katiyak gakatang logo o kakatiyak katang logo lo amalo pinasuwa ko si ulak tumi kulok to mo katimayak Katima bituang na ang mata, dunga biko katima yingit day kanito sa reaktong na aktunga katima yi kano kisunik pimakayo titi mga ata amalukaw yung malunga inung ni mapik magipadli at titi ng may tukoy mo ako tiksa ni pang nanik si mga mata tana 2025 may angit tau si maluni takwa pilagya kang na aktabo katima yingit tuniyaw si mga mata at kanayak tino.
1: Kau si masuk cawu suri tak kuah akau ngeliu kuti kita ubat tui inun no soklo illo kicak nek nihe kacian nek ammalo pilu waktu mihai tanpa ni pina soaku sermi si bisiko kau si rivalia sangat tak kuah inu le risiko nuna fomme hano mami anak kerja pikir pelia di lute tanah perikaku hano Pilih kata kita langkah kita ko anti aku sila tani tu timi uzo kawa mau zut tamak ko kamagiloke.
2: Ya kanu ingat tu tema tana pangmagote sakit tau si mayo kau sere nik tara inung ni magipadli at itu nata ko lima tidak si maning mata kau yung madlogo gillo nuna botong avikot 2022 ng tidlogo 2024 ng tidlogo luki na yung nek igluliyong ng mo amalo pekutak jo nek atoron nakto nito niya si maning ita ko avikot si mayon nulo ilang ago nito niya si maluti so dahil kang apive kaktitaw yung god tamak ko pilih reaksi, pilih yun nak ulogi. Tak ku, kati mai pilih waktu mi angai yuk kawut. Pilih kati nang nak teka, peku yangin takuyak sangok tiga suklogi. Tana pang nak tau anik si mayong pang nagote malik logo pilih nak tabo, pilih nasuang nak tabo.
1: Takut cawulak ma uki oktak tu ipikisau ninga nunak cuame acikin itu tini pilih hatak si mami kave suklo nulu zat inunno atok tau ninginno angi hati ginek takwa kamaki hatalau ravikit tamanna hanu ikazu tihalang ava ibbe ikanai za rilek tarnove.
2: Ako ni kikertani ko ni kanayak si Malunga aksualo ilitivigi si Malunga ammalo ukwa honorary council muna kaktaw yo Embassy of Denmark mi teikanit Queen mi tikwa taw si Mang Milunga teikwa asingin ni kano ilio katang nenge ilitivigi logit pilih kata gitu aku manek tunggu vigi logo asingin ni takwa isu magit logo atau logo kanaya kasuang nak tunga.
1: akagono sivunitinno hanuittuni neriugisahaqi
2: tanna angayoqqaatinno gloria mo kiyuyaayunnarnerpaanguyyo qauyi mallugu teenna nunalingni inungnillu uummammiuqillunigit pilerittuteqattarmagit taanna maliksarniartara katimayiningaartu taakkua parnat taussimayuit ilangi oqausiriyunnarlugit uktuutigilugu kavamakkunni kavamatuqakkunnillu pilerqateqattiarner taakkua pilerqatigiittiarnikkut asitjiyumaneq nunalingni taakkua pimmariutitauneqartaussimayuit ammalu taakkua ilinniartitauneq pilimmaksartitauneq oqausilerineq illukiksarneq taakkua lima pilereqqujaussimayuit taakkuningnga parnattaussimayuni taakkua pimmariuti tineqpaallugit pilereqattarniartavu kisiani taakkua angayoqqaavu katimayillu pequjangi pileriaksariniartavu sivulliutilluki
1: navaqana apequtitsaqaluarunniirtunga taakkua inuit aututtuinillerwikikumannequfikki atuinnautsiartute
2: aksuala qujaliyunga taima piveqartitaugamma ammalu taakkua sivuliqtivu pileqatiginiartakka aksuquqatigillugillu taakkua nunalingni piunersanik asitsiina suarluta taakkua asitseriali amisuummata eqqanaajaaksavu pileriaksavu amisuullutik uvakutua pileriunnanginnattivu tamatta pileqatigiittiariaqara qattarniaratta kavamakku asingikkulluk avittorsimajullu taakkua lima maanna ukkuingaartunga ilinniaqasuttung taanna tungavikkuk sunammi pileqattarmanga tamaanna ilinniaqasuttara angayoqqaavut sivuliqtivut pileqatiginiartaakka taakkua pileqatigini taanna pimmariutillugu eqqanaajattiaqasunniartunga
1: nakormi atuinnauqataaqasi
2: qujallamittaa
0: taana navaqanak beverage nunavuttungavikkuni nutaangaluni angayoqqaartaariyuyu CEO niilaupikittiaqavit inuit ajungittualuoqattarmateilaak teima eqqanaajaqarunnartukuuluoqattartutit upinnattiaqattartuin CBC kuttautamaaniqalunnit eqqanaajaaksanit atuinnautittimmata nginnaqattarmataa teima kikkutuini tuisaajui pinasugumakaallaneqqata pigunnartui kaallapata pinasugunnattiaqattangata maannali sunaumangaata taanaqausaarluk nipiliuloorsimayapuk maannamu suli teimeilingatuinnarmata taakuatuinnauyu tusaakeinalarmilapun nilliutijaugunnanginneqappakkavit uvannu nilliutinguatarsinarli tainnaqaki kiuqattattiarniaqanne
3: misi uveenarnerpa Pigelangasimijui unnu 2026-2027 NHL Pigelangasimijui unnu.
0: Teema kikku pinguaniakka.
3: Pigelangasimijui Montreal ammalu Toronto. Rayulla tuhavavau kamajan.
0: Kili rittapanne jalumiga vi teema kaujissa.
3: Aleuna vinga elende.
0: Aleani teema irniikilluk vahaketun itakunnaare alauri vaa Toronto. Mari kulummo Toronto kulun itakunnaare
3: otuttu. Taana ngaitinna. Teema inna aipa peakautilluku kataivalla inni rakku. Asit jikallistumin. Kisiani vallai joko.
0: Kateema gilorsimun nummi jäi. Kiivi uqalluni Toronto uttu kisima sugi jäi.
3: Aivi kasua sugi jäkku summa teemme kammu.
0: La kaisa teema CBC kuni tappani. Eqqanaajaansa ninutaanik saqqiq tuqarniaalermimmat. Ammalu taakkua saqqijaanginnapattiugaluit ilangit. Kanungai inutaarsimangittussuliummata. Uqausirikkainnalorki?
3: Lisi taakkua eqqanaajaanutaamaqqu piluartuu saqqiqtau lauqtuu ippatsa tusaqtitau lauqtugut taakkua angijuqqaavut angijuqqaangu ngohati changane khinek yang khinek tuit man na ujuk mani chuka jak tutanali tamakuninga illulagi nemmu paipalagi nemmu kamanaksaw gajak tuk takkua suulu tamakku ikhanay daktinu tusakat sagalan nilu naluna ikhsihattaluni tana manager ngohatit changane khinek tuit man na ujuk ammalu sulit taunu ta sakhilaw majuk ammalu ilalagi nga nikiu gijaw khujaw lawtu takkua inutitu tusaji ujuk tay malu takko haluna ti tokto hakpa tamakuninga nipile ok sima junik ubalunni haluna ti tokunang itmi ufare tokto hakka tamakununga ikhana ja khatitinilluni tusa ji hotta ga jatto maluta ok siu ti hatta gunna ga darluni tamakununga ufak ti Bila tak kunung tu sa hatak tangin nusul luhulik nipibun malu tau sunni tahan tau seutikun nak hatak kaya kagadam jo amalu tau kesian ilin ni apa lea sinalu ni tahan nak hubba apa lea gunam jo amalu sulitan nipibun tahan uhak tita kaya lemi mama na ujo lisi tu sa lao mikatata na kulak ulak ko uhak tiyo katangar niya na kabinay.
0: Ego, uhak tiyo katangar niya. Ako ni kalu kingo bersi malaw ka matak kinakatikal lang marinik. Nalo na tayo yung ulo tayo na ulong at uhak tiyo katakay na niya lang may titay ko na alat tiyo nga sukata niya ko. Yep, nalo na tayo sa malak to.
3: Hei, hei lah, aku biar nulis si tabani lemi kabin tunggu sukit. Okay, amal usul kengur lepatan na ikhanai dah tak begilau tay kulder mau fakti tay mama tu ngajak kami jok tay akit cuy juga jok tay mi produce tak kuasa sunat tu ini tu saksau hatta tu itu amal inutitu kun nak pa piu nak pa nguga jam mi jutai ma ata ko khai ti cigar lutana la tuni lang I pui go hatta palai mata saiva mi imu inutitu hatta tok khulak amalu I mi nai mu khalluna ti tok tuni amalu nai ming happy birthday juinu nak jam mi pija gai gai mata ta na tau nam ni ta na choko ti ge hatta lo te sakat ta la mi jo ha inu ti tu ngin nam ne la ta
0: ya inu ti tu ngin na kat ne la tu ta na naming king ul pa so to ta is inu ti tu mo sa pi ka ta la ti gut ta is ma ne ila ikana ya ta kat ye ko lo ye mo lo ka ka no ki ta man na ka ju si ma ti ko ni lo si ma ma na ka ju si ma na sa pi ul ta le ne inu ti tu ne ko me na kat tang kan
3: am ma lo ta ju ma ni la no wa do na 19 ta ha ti lo ko ikana ya ni no ka ga ma ta ila ngi ta ku ta ku ne le ka ha ta la ngo ta ku ne ha lo Allah Sulaiman na mo ikana ya ti ki na tu ku ta ko lo ila ngi na tu ku si Kuluah hati takka inu tidur tu dah hangilawan negai tilugi kisani. Pijut cak tak hati angin ma asingin nitau pijut cak hati angin kata nalau tikutu ina hati angin mikata. Tak kunung aku nato nato ngasutu utu komato aku nita na Chris Pool Poolia.
0: Pooluji.
3: Aku ni alurin. Ufak cera so hati sudah boting. Kesian itu anak awak juga bicara juk, awak ada bicara CBC kuno 9796100. Tana Chris tu cerah kelugu. Umbalun ini nanti tu nak. Karena jak kita ku kiu kun nak tapi ni kiu kun nak hatta langgam juk. Kiu kun nang ikut itu aku ngah. Awak juga aku juga hatta langgam juk.
0: Tak ku awak isa mak opina sulu ke aku awak isa kaya tu simul lepamit inutitut. Get language specialist when out there yok amalotena ngi yok kamut tungi liuni ak to kai baloni
3: na ngi yok kang hati sinti che magne to
0: ta ko ngi nuta ngi sakkelo se mangi tabane CBC kunit mapta to lak to
3: sakket to gyok to uharun na palai mi jugulisi akune atsogo tigi hattaqsi magattigo tabbani iqhanai jakti kiluar nibun tusaqtau balli ajiumi galatuk duza tamagalutu
0: nila ne
3: ingo balla ajiumi
0: ila inu itu kisi yung makaminakatanga telaka ukaala yu ilu pilau sunga siyong mimata inu titu kang ilu aktu imeilu aktu si imeilu kanneri aktu si ilayu ingi tusabat tugu galwa kisi yan ilanikut iqhanai jakti kisa nikumullu makununga apo ko tinipitakaw po may manami tuwin na tayo may siyong huwag kami tayo may tuwin ng migata.
3: Hey, hello na. Maliga kang migata. Ando si tako na mali na tsere libo. Tako surage akang itabo. Maliga o doi. Ilani ko kanutuin na nila kami na siyong ujugolo. Kasi ani tayo may kaya kang inata tayo may katang ito.
0: Nille kayo lo nille nille kami na katatun lagi alo galo agi akang inatin nut ila tuwa galo ako ta tapo ni ito na kaya kami
3: kina jero jero jatu ko kapri bile ako ta kina jero hangi siya magchaw tigi jero shukko gyal
0: ila ka isa na kung may ngay
3: ila si ngay
0: ila ka tapo ng kanaya sa tayo matuwa si tapo ng CBC kundo ka alakatong natiyak to si Kus Pulia Pulu jiu yang itu sunau Papulia kalau bagi orang tasi. Tanah hilang ni pilih oksi maju simul lepa pijar sepuh kota lagi nak aku hakil lagi jual. Hakil lagi jual sah hakil lagi tetil lagi kau isa. Ilak mana pilih lihat tu saksi orang yang lama mata. Betul ni kota. Tu sahkan orang yang maju kota kuat. Early childhood education when I got to your kicket and it money later on you it to something in army you would tell me good that man people lay your house a lot of to success again on the element

0: لكن أنا أخالي بيجينا سرتغلا واتين نعتوا بيومات وتكون نعيا غلوا قبوا كسيانا تين نعيمات تاكو تسرق سيد لين يدخلوا سرقين نلوين تما كايكو تما سيوتيني كاتي من كلاال من متاد إنويت تكون نغسل رجيك داي بي سي قتقوم لقد أكتوبر 22 دو موقت تبقان نونابود ميديا أرت سنتر تبقان خيالب يعني خانو كيانا ممانا تانا إلو نتانا ناسو تنغان نالونا إقسمغان إلو مات نونابود ميديا أرت سنتر ميلاتوي غوخ تاكو خاقصاو يكور توكسيق بي تيكان نغن نميسي. And notice of annual general meeting. IBC will hold its annual general meeting on Thursday, October 22nd at 2 p.m. at the Nunavut Media Arts Center and live streamed on IBC's Facebook page. All are welcome to attend. Kikulimatia tunga sutitao juitako katimakatao kumanakata. Amalo takwa. Tamakwa cancer. Tamanela Anya ngila cancer ngilak. Tamia ujiru sunnaula alam mimmat. Sana tamita tabbaung innaktuala ugalwaktillogu. Anya kaalung ilakis yani takwa. Pekatayo ko yilang may yununabu misibulak pa mikakwa. Misibulak pa rin yang itakalawang ka kasi nakakutamatawa kapisutitis yung mimmat. Tamas mga ujiru sutitikan na kasututing. October 23 ngulat ka 12 may 1 mo kasundingan ni tayo ka ni maligali o piyo sila tani piso sige alo di tapi ko nga kikitanit ane bing ano lakwi kikulima tayo yung nga suti tao may yuit amalo tamulugas sanik ato ino di tila kalo ting October 23, 12 make 2 yami wa mo kasundingan ita ko di ko sutitikan na kasula tweet kanota makuatoto sa manakakatak tweet ibiyang ingiti ko tamako cancer ta katak tuno ane ta katak tuno ta ko kanemakang itulagay ko tamane karon nito nga sutitik tweet piso katawa ko man nakusi kaya kang maligali ako pa may piso kaya lo ti kikitanit ane abing ano tay kang nuna siyo tinut nukatak piyo katapong tay kong piso kaya tweet tamulo ka sa takatiyala rin lo ni and no, this is for join us for Nunavut's first annual walk for breast cancer awareness. It's on October 23rd, 12 to 1 p.m. at the Legislative Assembly to Kikirtani General Hospital. Everyone is welcome, and snacks and refreshments will be provided. So October is Breast Cancer Awareness Month, and it's a time to learn more about breast health, raise awareness, and show support to those affected by breast cancer. The Department of Health invites the Iqaluit community to join for our first walk for breast cancer awareness on October 23rd from noon to 1 p.m. And we'll walk the walk together from the Legislative Assembly to the Qikiqtani General Hospital Clinic parking lot. So come walk with them, raise awareness, and show your support. Everyone is welcome, and snacks and refreshments will be provided. But for more information on breast cancer, you can visit gov.nu.ca/breastcancer. Oh, atuin na piulak ka, alianet, iwa nga ula ko tusalking nga. Hello? Hi, iwa, tusalking nga.
1: Tusaksaw sa iyo, tusaksaw at ang ikalwak
0: ito. Oh, ikulog, iwa, alianet, tusalking, ilin niyo, doka katakakon na katulang, yutong nga sutiakit. Tay matamani hakikatta laming ila tamakko kitungangin ni pakkivis siyo katta tuit kanayak tilon ni da ajiya katangin matailag Terima kasih banyak Pak Mekdan. Kanu pin mario tigim mga aktama ko kiting ngayit pakibi kaki ila pairi ya kaki akakata tilugit ya kanayak tinutamani nuna pambay kay piluang o timik taman na kanu pin mario tigiba ang maluman na kanu ini nga palliya ba tako kakibak kunit tako awla tao katakduin
1: pipalliya di papi maana ulumi 25 ni pai ribini e ka jo kattak tugo ka ki bakulle e ka jo kattanga ta khiketalu mi utani pai ribini khoyali yo palo kattak tui ili sa kiya ujutini e kana ya tono pai ribimi ili sa sa kattak ta katitit kattak tugo pitaat sangin ni Elisakaya wakataya hangata ikana yaktya pe ilin niya tichi katangata suko siapin ni nivirksakaapin ni kujali katatui ammalo ananak kuyu ya tatak kuyu kujali katatui ilin niya kitapi wakatangata inutitun nakmig nutani sakila wakata inay pairibin mo ilin niya titigyak to katang niya ngata o kausilirin ng mic o balonin katadya ng mic inay pius ito kangin ni tana nuta sakila wakata ba awla jutingin nilo pairibin yung suoklo oksumo akilirya hang na kata sunatwin ng nato kung naktuni ammalo kinaw yun kinaw dya sa kutiw yun ay review ikanayak dingin no ikayokat taktugo apersori apersoro magubi amisungulo lang at apayribi ikalun ni maana ulumi 13 ujo ikalun ni ammalo kikirtalong mi 12 nutamilo kakibakko sana juwi payrib chamik sana gayak mi inakalangan yu 44 ni nutatya tayin nalo sana yaw yok ikayok tayo katalaw tugo 7 ni kikirtalong mi kanwil nga ko yung mga tapay ribi mi tema pigyalok si mayo go sana kaya ko pangnat si mayo papi olok si mga matatay chumani akaw na alok si mayo tayin ko ha ikanaya kaswak tulo kalikod ESDC kun ukakta watu halu nati tu amma lo kiyo ay ko ikayok to api olok sumam matikina ujani tayma makikun nalok sumayu tayna matu ikta ulak to November mi
0: Iba takwato kakibakot man 2.6 million dollars nikta sa mga nuta mong ila kano sa pa review ko yata mo ila sa kung sino nila pa review ko yata ta inusok bi community wellness hub ngunit ato yung tamang ni kalon ni ta na kaya ng katini kini ka ng nagayakay ta na mapika na maluta ko kito nga kakatok tu pa review sa ni kini katok tu kano ni review ko na kan
1: tayo na uhaus ko ba lang yay aki nga makitigya nga nalaw kabiyo inusak vik daycare mi atili maani tutsiak biyo saniya ni matuwi nga lakto inikala nga jo inikala to 24 ni tayin na katimayika nga pairibi limaan katimayika nga ta society unikak tayo tao duti makimalikto.
0: I iba tema tamakot sorosin ni pakiti yuge kapa tuidi linia ti tiyo sen nautu ti lo pigi kapa mimata ikanayakti seni lak ta kuali maan namo ki khanok ilanga kwa ta sokun na kain na pakki ba tamakko ni kini kasutu ni ikanayakti sauni atu nik taman alo kanoke aula ni kapapa.
1: Pagkakibig mo, kanaya ka madwili, aw lang itabo, kati may kaktoy na umata, ang iyo ka kaktuti. Kanaya to ka kumalakay, mapagkakibig mo, tayo matay na, ino, kinikay, kanaya at sa may, takukumasong umata, na may kanaya to miniwi, na may hanga, ilin niyang nikuwi, early childhood education, blue na itikisimabi, makunang akawali kumaso, pagkakibig, ang iyong kangit. Resume ng unang kaktaw yung may takukumasun. Tamakwali, kamaging itabon. Pahiribin nun, katimanin nun, kamaging yaw yung namin nun.
0: Ay, ta, pipikit ti video ang alaw na kato na kengula pari kay nalago. Tako, kinisi ila kinaw ya katito si yung ugipa. Tako, pikko sila inang mod ila. Inu, pikko singin nilin niya tito si nanang mod. Ako ni mga koloni, sunatuin na kod. Takun na tito ni koloni. Tamak ko ni nga, atuin na utiti bakiban.
1: Pahiribin. Isa maksok to ay kano ilin niya titsakat ako mga ta. So na to yun ni pingo ako titsani, ilin niya ako titsani. Kalo na tito, kalo ko culturally appropriate toys ni. Nuwati batugo, tuduy batugo, tayma. Pagnalak medyo ko, tamani, pagnakatakata. Tuju ilalak medyo ko pa-review so ko siya pingin nun ilin niya ko dito ni.
0: Iba, liya na ikula ako katigin ko na kayo nakakit. Ulo may ulo katina, ulo katina na akabit. Ako yan namitiya kagin.
1: Ilali. Ako yan namik.
0: Tani Eva Groves, tadi kene katujak katiku ni ngau tu nitu sa kain nak tasi tu sa rumen nak tak tweet sa rusia pit makol peri pit nami tu nak mopi perle ayuit taman nami kasih nasi yang kalau tu lu kisah ni people le ning ini tu sakti tahu kat aku ni anak tak tapapung mana emo perle alam ni masih lagi people le ayuit tu sakti tahu ni alam ni mata. Utang mi ko takalo na ito yung kayo nang nalang mikata. And 8 o'clock our report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in for our English programming. And CBC News has learned that Family Services reported inaccurate information on the numbers of kids in care. So we'll hear concerns from Nunavut Representative for Children and Youth. So we'll have that for you when we come back.

0: Dan ar un ipi dwgach dwys ag sôn eir ag dwg. Un o'i yw'n nil sy'n marach dwg ar rwag. Magda ac o'n mar eir o'r dwg o'n i gach dillwgw deigan e. Sewg ag dwg mi yw'r daw nag yn lawg sy'n mai ang minit. Dan ar un ipi sefwll lyg ba mit. Nid lyg di daw roch sy'n mai ag September 15, 1998 ngw dillwgw. Dwg nga sŵg dillaw lafo.
1: Dabon ni ti'w iach lwg dabba. Ata taga iluki katakon niak padalang mat tamaw nga tunun ako sang mat atik bay mat nuktik padalari lak sa mga ta ila nuktik ka katataw ba ni siya wating mo yutaw no ta umiak ta katuli lak sa mga ata taga umiak karawak sa ni umiak ta ka na katuli lak sa mga mat tamaw nga nawayani Umiak tali lak sa mga mayigun no taming makong ni umiak alak sa tako anu kakay. Pinga chututik nyo na rito ang magsutik. Tamang siya kating makapag luta. Taka na kakiti niya siya wadira ako sutik. Kayak siya ni awyak ko. Tariga na yung iluak siya na sutik yung laba. Tapi kung siya kating makapag luta. Siya kating luta kulun dita sa magkangigangan no tamang nga. Kikikta guru, kikikta katanda guru, sanitya ngano tamanin yun nakakpala ko ta. Tamanin ito pamakong ni umiya karakso ta. Tapos ko igiling mo yun, araw ti karaw kaktan nagin, ikaw makakaktan nagin. Ikaw matalil ako sa mga migata tamang at tunan ako sa mga. Ikaw makarakso ta, tayo ko ari. Kinikto ka kaya rin. Uksyukku biyanat ilaya kaya kaksuni tukutuk-tukuruin sukka juura oksima juuruan sukka kuila oksima tiyaktan aoyakku ujjiko sukpang bigama makuuni umiangni karikarilsuta ingi kaatiyara oksima juu ingi kaaknipun ujjiko ibang migakku taupanang miyotaudutra tamane kututapa Siya kakating maungak pati ala ako sa mga ata-ataga iluki katakon na ilang man. Mereya katak pati ala ang tamang ating misiw kakundak tumo. Tamang ala ako sa mga tayo niya iglo rin. Kaluna ka na kuro ako sa mga kaluna ka na ilang man. Iksya kato aktakain na kuro ako sa mga niyibak tikuta ako. Inuka ko na ilang matatapik mo na huyano. Na huyati ko out na kaya

0: Ano ko ata katok? Kanoit sa jangilang ah?
1: Kanoit sa jangilang ah?

Ma se vuoi, sì, tutto per me, tu sì, Daniel, un po'. Ulla mi, si te manga nick, acna lingo de week 15, 2026, con di lo, si ricco io le 3, o fai noi la pittoc, tu un se vuoi, sì. Ulla mi, na la langa yavut, avatakut, in un marit, catimania, o si hakmata, down nani, mantriami, suli, passa l'octo, hit the gallery, diligo. Nipili on nasikaina mirama uha kuta kaina tiloro pita atami inumari katimania rosingani avatakut uha kaina tiloro tu saksa olang meyok tana lo isulito armi pat au palumio meo kalima hati harun nasila yo amanicha osiak ti marialmi davidi angudingwa mik uhalima hati lakutu tiloro Tusak sa ulang ayok hamalo ni Chau siya lak tumilo ni. Tanalo isulim mi pat, unika tumi inalan niya mitsuta lisi alo pamik. Unika tilo ko haritaw pimarealo ni nga ni timirmik ang ayok kango ni nga nik. Tadako at kaulumi, tusak sa ulang ayoy tutabi mi, tunga suwapigit si. Suli silen nietikut haui sakain tangin ni unna samuuli nga yunik nunabim minunat siyabun milo atuak silau kasiribunga imaili nga yuigok. Kukjua rapim mi unna sanuvuyalangan ngaktak suyo kallahat alangat sotilokok hanni kallahat alutilo unnoak. Okho ni nga tuu minyan ngaktak. Sanikiluan milo nuvuyalangan ngaktak meyugok suyo kallahalangan ngaktak sotilok. Hannili silo tillogo kunnoak. Ano winnea stilo nigi tumik 30 misu ngunilimmik. Nila suningalo 1 minyan raktak. Umiyoyak milo nubuyalangan raktak meyogok. Sugoyo litin na kaya hak sutilo unnosa. Hannikalalangan raktak sutilo uvaluni. Sugoyo kalalangan raktak sutilo unnoak. Ano winnea stilo nigi tumik 30 misu ngunilimmik. Nila suningalo 0 minyan raktak. Inukjua milo nubuyalangan raktak meyogok. Sugoyo lilangan raktak sutilo. Hanni silo tilo unnoak. Ano winnea stilo nigi tumik 30 misu ngunilimik. Nila suningalo 2 minyan raktak. Pubing nito milo sugoyo kalalangan raktak meyogok. Hanni kala silo tilo unnoak. Ano winnea stilo takraulo ni yulo akuningani 40 mit 70 mut sungo nilimbik. Nila suningalo 3 minyan raktak. Ako livin milo suko yu kalalangan raktak may yugok. Hanni kala silo ti unnoak. Nati ko balangan raktak usu ti lugok. Ano winnea stilo takraulo ni yulo akuningani 40 mit 60 mut sungo nilimbik. Nila sunihaklo ti lo 4 nguyumik. Ibu yevin milo hanni kalalangan raktau me yogok, nati ko balangan raktau stilo unnusa. Ano winne stilo ni giulu atua niulu akunningani 40 mit 60 mut sungu nilimmik. Ano ingalo sakhinian raktau suni. Oan niulu atua niulu akunningani 40 mit 60 mut sungu nilimmik. Nila suningalo 6 minyan raktak. Sallo nilo hanni kalalangan raktau me yogok, nubuya ballo silutik, nati ko balangan raktau sutilogok. Ano winne stilo oan niulu atua niulu akunningani 40 mit 60 mut sungu nilimmik. Nila sunihak lutilo 8 nguyumik. Kaing siya miraklin lake milo, nubuya ballo langan raktau me yok, hanni kalalangan raktau stilo unnuak. Ano winne stilo oan nitumik 40 mit 60 mut sungu nilimmik. Nila suningalo 5 minyan raktak. Huwak tamilo nubuya balo lang ang raktak may yugok. Hanni lito yung nagayahak sa tili unuwak. Ano winne stilo nik yulo atuak ni ulo akuninga ni 60 mit 80 mut sungu nilimmik. Ano rin alo sakhinian ng raktak suni. Atuak nitumik 30 mit 50 mut sungu nilimmik. Nila sunihaklo tilo 1 nguyumik. Kaing sumilo nubuya kalalangan ng raktaw may yugok. Ano winnea stilo atuak nitumik 50 mit 70 mut sungo nilimik. Ano rin alo kasunian ng raktaw suni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Nila sunihaklo tilo 0 nguyumik.
Au palum milu nu bia palu langan ga ta mi yugok. Anu gun ne astilu ato ang ni to mik 40 mit 60 mot sung ni mik. Ne la sone hagal dilu 1 ingo yu mik. Ta si yak milu nu bia palu langan ga ta mi yugok. Anu gun ne astilu ni yulu ato ang ni ulakun ni ngani 40 mit 60 mot sung ni mik. Ne la sone galu 1 min ne ga ta. Guk jua milu nu bia kalalangan ga ta mi yogok anu ne astilo ni giulu atu ag ni ulu aku ninga ni 30 mit sung ni limik ne la suninga lo 1 min ne ga ta ka ing so aluk jua milu han ni langan ga ta mi yogok anu ne astilo ni giulu atu ag ni ulu aku ninga ni 50 mit 70 mut sung ni limik anu ga lo sakhin ya ne ga ta suni Ato ang nitumik 30 mit 50 mot sung ni limik. Ne la suni haglo tilo 1 ngu yumik. Nuna tsia bumilo abani nei nami hope dale milo. Nu voy a kalala gana gakta mi yuguok. Ano we hati gini as tilo nik yulu ato ang ni yulu akuninga ni 40 mit 60 mot sung ni limik. Ne la suni hati gini an gakta 0 ngu yumik. Ammalo postville makkovi milo, nuvuja vallulangan gakta mi yugok. Sugu yu litunnaga ya haksutilu, valunni hanni litunnaga ya haksutilu gok. Anu inni astilu ni giulu, atu ni ulu akunningani 30 mit 50 mut sungu ni limmik. Anu ringalu anu kaliu milangan gakta 50 mit 70 mut sungu ni limmik. Nila suningalu 0 minyan gakta. Tako at kasilin niya tikko hawi sa kaintangi unno sa muling ayuit, nunavim mi, nunat siya bumilo.

0: Nahagata, so low headquarters woman, near home man, near Hotini, Topinagane, Nahagata, Aula Silaraman, at Tutatini, Ipinanet in Makuning Alima, Tama, Tana Sokatown of Pauso, Tamana, Hautanalane, Tok Hagata, Aula Tsiyo, Takanga Hagata, Hautanalane, Nalani Ningani, the Uning. Kayo sinna tayli ima isa magia ya onna tita usungo yugun ila isa magia ya onna sungo yugun ta maa ngatu ni tayma taakua tayma ilo onna siam ningin piagat sao sukkatao lakisun utao matu amata tayma tukisi yuk sa juu jaga loa kami sumatsi atu sa juu jaga loa kami tayma ikon na ikhita suni taakua hallo natitun amisuing amata allatao mayut haritao psukut singin Tamakwago Adlan Ilangit Pita Hangitosun Tema Haredai Rimekoyausung Olomata Taikuna Emma Raila Yausukun Rimekoyausumaningitu Takusong Miyugun Taiku Haredai Nuita Titaoyun Imeruotauhtatuini Veratsausting Ilangin Amegdala La Yaoyuming Tatsuma Haredaum Ilagin Miyanganing Takani Dana Tema, Tayo, Halunatitun, Epinamitinin, Ritsiguna Vivut, Atanaktumorota, Kutsanaktumorota, Kapia Sulerota, Huar Sanga Lerota, Hauji Sanga Lerota, Takangartunin, Epinam Nahasongo Yurut, Takangartunilu, Inunitakuloximajatinin, Ilitaxiguna Songo Yurut, Inuluki Nangata, Hanu Ilinganinin, Hanu Esumamangasumangan, Ilitaksi on nasiungo yugun, inohataunikulo piusitini, ilautsia on nasiungo yugun, atta osungitugun natugun, ipinianikulo aulajigun nasiungo yugun, tutikilugu sunatu innamineigutta, tusakuttalunni, takukuttalunni, jatkaigun natugun, hamminitaungituni, mikkaluakpata, teitsuminga jatkaigun natugun, tamatumingalo ilitsivadlea siamnimiin, Katsunga itseään iltsikasuotseään teemeikunnan ongelmiin takkangan piijunne haretau sukutseenne ämettelalla ja ujumin teemeissä ujugun. Tamakkua haretau sukutsilimaangin sokkatauma tuomata taga taanna inung imerotauma jo notara imerotauma jo peratsausuni. Tamakkuninga pita hanginami palonne pita haraluaksutin piusarigiali minungimata haretangan ittun. Tämä kami piusa meni piusa halakiso tänalo limbic system la jama tämä kuva harjattini ipinjamme tinnolinga jut ipinjarajattini aulatsi se on nautivut ino hataunikut nulemme kullu piusi palonin ima huaksa nakto muti kita uutta tukita se on megatta tänna nereuingita vut tutikiluo Himmi moti kita uutta iksinaktumun himatsiga jakhita uppalutana himmi. Millulugu saalagi jasolugu himatin aagasuaga jakhavu makua tukita agunnautiin. Uvattini ittun taakkunani suungimiyun. Taakkualu hanueli jaugutiki uunna seagunnangittun. Amisunin uhautsuta uutin ilanginni tukisinginami ilanginnilu aulajinginami. Haajau jougaluani kiutse agunnangittu uunnatun. Ilattugu suunnangittu alujaagunna sutillu ippiniaktaujunnin ippiniaagunnangin nikuminut. Tamanna haagetau sukkatauninga jummagialummin taatsuma inuusinganin sukkaimasuuk. Taima taimeilinga tuagami makuningagu piusahatuinnagiaha miyuk. Ima nullangatikunnangittuuluni inuuhatauninmigu piusiu hunangitunin piusiu suungitunillu piusahagunnatuk. Pinäiltänillu aakhiiga sugeamik nalugunnatuk, imeililluguna aakhiigunna gajaktuk, simagunnangittuk, nuleagumanammi pinäaguni, nullangatigunnangittuk, kajusinnagatuinnatuk, piluaktumiin inuuhatigiiniigunni, amisuniigalalluni, nallianituinna pigasuagunnatuk, pagnasiagunnangittuk, sunatuinnamiin imeiliguma, Imeilit silangabung aksimakun nangittu. Teimeilin nigaluammiguni. Hammiunginni taulituakpa puiutsialuni. Teimatsainatsiatuinakunnatuk. iluminilo iluktini ak isusong migata isumatini una ututigilugo na niuwiagilugo imaitumo tulagakko imailinga lang ayok simatuni pangnaserlo ni temaigun nang ito soglo taikwa sikutsaya kauti immigun nalunaiko sakto simatsuti una ikung agayalik una lo ikunung aling ayok ikung agayalik imailok simas yunin sikutsaya niya ulo tisungo gata takwa haritaktini temaigok simayok joyarmi mata suna mauling ang mga ata inigigiling ino yak sa matsuti haritak tini. Takwale haritak mino ya igalo ang misuti so logo inigigia hangitang ino ya yutitun tay may kami tosakta mining haritak mino rutsi agalo ang misuti kisiani nuigia halangman o haria halangman nalulisu tu kisiani mi yugaloan tay matsena kisiani tu kisiya binang mining pinam ni kulone o kasi kulone nuitsige halaga uti na luga yakto. Tano hakta so halona tito chaos of FASD ima tukiro si manang ninga ime alumot ilusok sa si aron na tito maniyo. O haron na si asutik lakaw gama o harot si aron na binga tun kisi ani tukisi at si agating o haron na si aron na mayon tukisi at laging ikalwag uti o hawasong mini. Nang mini kulo aulat siya kung nangin matay ma yung kaitigay na ang na realit. So, lo po li si asiminun. Aulat ay yung titun. Imailo ko na ilutit. Mauna ko na ilutit. Ukuningat ilutit. Ukuningan na ilutit. Makuningan lima. Hatsingong ninilo. Kaya matitsi harlotik. Kinaw yan ilo. Aulat siya. Kaya matitsi harlotik. Ikaga harotilo hanga isigya hamangami kaya maditsi ya harlotik upwaga ya haroting ipiroting iluna nere ya haroting ikaititsi ya harayalin tingwang imata temetumeng kamayon kamasurlo kamangin nalimatsi ya realita kwa reum ni tohalo ge halat suni khano to ina khaso me gatta pe yare ni sa tohalo suni la so me gatta ta kwale la gatsa un tulo ne pivim mata so lo khani ma sotti tun ilo so lo nerti ilo so lo ne mata na o hakta un me suni lo ta kwa World Health Organization la jo sun si la tu ami khano ni ser ni mi ti mi yo ta ham me ma hanim masun no hanim isam ni no sunai hanim masi silakjon hanim masi mangata sunai lo atta nam mangata tai na hawje mati tibe so timi um mesuni kating ngaji lik ta ko na lo na se sema yo tamanna ime alam mon ilo sok se ser unai ti tamanna hanim masi no ilage ya ulage anga na lo na ta man me yo 2017 lo tai ma ta ko to uhanik kun immini imminin sungatto hatta sung meyon imminullo uha sung tsuti kiu ya ulang ni kalo kami kiu ya hatta gele hanu ile ya uya hatta gele makunin alo pilluku gele ni pilluku khayat siang itu to apata sung pilluku khayat siang ni sa sung matago pimmarne ni manila ni ni mayaga khamne ni pijun na siang alo kami tiro loko ka sa ni, aula loko ka sa wialin ni, to kaya siyang ni sa uso. Ipinyan na minilo, aula ko na siyang ni sa uso ti, ilangan ni, aliasong ito ko na to, aliasong lakto pa wala lo, talo ti, sor loko. Teko, ikimabiyo so, kay batto alo ito, may tuko to yo yakto, tauno nga, ipinyan ni kwa tano, wingak ta so ti, kingit si wingak ta so nilo. Ima alias ng ito binga ko tas alias to binga ko tas dilo at sigiling ito may ipinyang na haon na to hobes ulo alo tilo ni hobes ng ilo alo tilo ni katsunga ili sakta ng nahtagal hakso tilo takwa takutsuin uku ano mamaya kayang ito alo yaon na mata sunamilo ni sunagalo ako ting dahil may lukto alo sa haon may gamalik sa maroon na to yang ito ko Antuki datsi arun nagatillo piusi uyelikko siarlo ting teemet siarun nangin mata takko piusi resungin ati yung mata to kasi malaksiyari alin. Tako ang uko amin sa mata, tako ngaling ngayon na inaptikala sa wik, nakituin na tikala yun yung okagama. Taman na inutuin na suta haritaw, hanwilingan nga, haritaw loso kutsingin, to sa umang inatigin. Pero sing ako nga, ino, tukisi makataw di sa ungukata. Taman na, pero sa umigatigo.
1: Nako mi marialo na ala kona sekin na meret si tut David Dilunga haupat hanu ingi kuta kau si lakto sa uribunga unu si tiala nga wasi suli sila niya di kuhawi sa kaintangan ni haupa mo ulang ewin nuna bimino na tiya bom milo atwak si siribunga ima ilinga lakto iyok kukchua rapi mi haupa sojo kalla lak niya ni kakta hanni kalla talo dilo gok anu kalo dilo sikin ni ulo ni iulo akuninga ni 20 miso ngon ilimik hanu ringa lo sakhi lak niya ni kakta uso ni takka ulo ni iulo akuninga ni 40 mit 60 mot so ngon ilimik ni laso ni haklo dilo zero ngo yamik sa ni kilo milo hanni kalla talak mi yoko na tiro ba lak to sa utso dilo anu kalo di sikin ni ulo ni iulo akuninga ni 30 miso ngon ilimik hanu ringa lo sakhi lak niya ni kakta uso ni takka ulo ni iulo akuninga ni 50 mit 70 mot so ngon ilimik ni laso ni haklo dilo zero ngo yamik umiwak milo hanni kalla lak mi yoko na tiro ba lak to sa utso dilo anu kalo dilo sikin ni ulo ni iulo akuninga ni 30 miso ngon ilimik Ano rin alo sa kilak niya ng aktaw suni. Tak raulo ni iulo, akuninga ni 30 mit 60 mot, so ngon ilimik. Nila suni haralo dilo, zero ngoyumik. Inukchua milohan ni kalalak niya ng aktaw mayo, natirbalak to sa utso dilo. Ano rin alo dilo, tak raulo ni iulo, akuninga ni 40 mit 60 mot, so ngon ilimik. Nila suni haralo dilo, zero ngoyumik. Pupilin to milohan ni kalalak miyo ko na tirobalak to sa utsutilo. Ano ulo tilo ni gito mik 40 mit 60 mot sungo nilimik. Nila suni haralo tilo 1 ngoyumik. Ako libin milo han nilok to being alak ni nilak to miyo ko na tirobalak to sa utsutilo. Ano ulo tita raulo ni giulo akulninga ni 40 mit 60 mot sungo nilimik. Nila suni haralo tilo 1 ngoyumik. Ibu jubin milo han nilok to being alak ni nilak to miyo ko na tirobalak to sa utsutilo. Ano ulo tita Adwar ni to make 50 mit 70 musungo ni limik. Ano nga lo sakila ni ni raktaw suni ni ki to make 50 mit 70 musungo ni limik. Ni la suni hagalo di lo wan. Ngo yumik. Sallo ni lo sikhin ni kalla talak mi yoko. Khan ni li tun na kaya haksu di lo. Na tigo ba alak tu sa utsu di lo gok. Ano nga lo di lo oan ni ulo adwar ni ulo akuninga ni 50 mit 70 musungo ni limik. Ano nga lo sakila ni ni raktaw suni oan ni to make 20 mit 40 musungo ni limik. Ni la suni hagalo di lo 5. Ngoyumik. Kaya ang siya, miraklin laik milo sa kinikalah talah miyo, han nili tu na kaya hakso tilugok. Ano kailo tilo, oan ni to make 30 mit 50 mot, so ngunilimik. Nila so ni haklo tilo, 3, ngoyumik. Huwag ta milo sa kinikalah talah miyo, han nili tu na kaya hakso tilo. Ano kailo tilo, ato oan ni to make 30 mit 50 mot, so ngunilimik. Nila so ni haklo tilo, 2, ngoyumik. Kaya ang sumilo sa kinikalah talak mayro ko, han nilitun na kaya hakso dilo. Ano ko lo dilo, oan ni ulo ato ak ni ulo akuninga ni 30 miso ngon nilimik. Ano ko nga lo sa kilak na nagak daw so ni nik yi ulo ato ak ni ulo. Akuninga ni 30 mit 60 mo so ngon nilimik. Nila so ni haklo dilo, 1. Ngoyumik. Aw palum milo, nubuya walo lak niya ni kakta miyo, han ni kalla lak to sa utso dilo ulukot. Ano walo dilo, uan ni ulu ato ak ni ulu akuninga ni 30 miso ngon ni mik, sakhi lak niya na kakta sun lo, ano inga, nik yi ulu ato ak ni ulu, akuninga ni 30 mit 60 mo, so ngon ni mik. O kong ni haklo dilo, wan, ngoyumik. Tasi uyang milo, nubuya walo lak miyo, han ni kalla lak to sa utso dilo ulukot. Ano ilo dilo oan ni ulo ato ak ni ulo akuninga ni 30 mit 50 musungo ni limik sa kilak ni ang aktaw sun lo. Ano ko nga ni ki ulo ato ak ni ulo akuninga ni 30 mit 50 musungo ni limik. O ko ni haklo dilo 1. Ngo yumik. Kuk tua milo. Suko yu kalalak ni ang aktaw mi yoko. Han ni kalahat alo dilo. Ano ilo dilo oan ni ulo ato ak ni ulo akuninga ni 20 mit 40 musungo ni limik sa kilak ni ang aktaw sun lo. Ano ko nga ni ki ulo ato ak ni ulo akuninga ni 30 mit 50 musungo ni limik. O ko ni haklo dilo 2. Ngo yumik. Kaya ang suwal tua milo han ni kalalak ni ang aktaw mi yoko. Suko yu kalahat alo dilo. Ano ilo di oan ni ulo ato ak ni ulo akuninga ni 20 mit 40 musungo ni limik. O ko ni ngalo 2. Milak ni ang aktak. Noon at siya bumilaba ni nai na mi hope tayo milo. Sa kinibalo lak ni ang aktaw mi yuk. Ano ko hatigil tilonik iulo ato ak niulo akuninga ni 30 mit 50 mot songa lilimik okoninga lo 5 milak nening akdak postville mak kobi milo sikin nikala talak mi yuok anu gelo tilonik iulo ato ak niulo akuninga ni 30 mit 50 mot songa lilimik okoni haklo tilo 3 ngo yumik takwa takasil ni adiko hao sakin tangi hapa mouli nga yui nuna bimi nuna tsia bumilo ah haila kamat tsia rapi lang awasi unno sip tsia lang awasi honga pasi
2: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: Law Legernat de la to say exit Utrianatok, the money Katigiev Silama, Robert Kavitok. What's out, Tao?
1: Oh, look at CBC, because that's my people. Nuna pumisi bulati tako kubeng itut innein innang nuna siuti usa hatako ta gumar ne to sule atok ta ngmata akago makuna lektuk naluna ta ulak simati lugin sibulak te hatta la simaju pj akago hala simaju nuna siuti usit juta hatang ne to innang ne nuna linne Fred Peterson maligale te hala tu che mo hala tu tako go nuna lingane atok ta gele gwalo.
2: I've seen some elders walking.
1: In Namnik Takohata to Pishutok Unir to Hamutingoni, Imitaria to the neighbor Bini Nunabu Gabamakotako Pasichi, Simala, Simajutako, Kena, Jota Hangim, Aula Juti Changini, Kishani Sibulati John May, no Halo to Gabama Nigo Manakina, Jahanatu, Amalukishani, Madagataria, Hamata, Hangakajusila, Mangata, Wahunalongi. Tasiuja takwanalam na sigaswangin na katalitutin na pangusungun ng mini nunak juwale mami kasi na makibig kuning nga tuhak si Majukan na tau gaba matuhang ni akaw ng liwak titsidun makibig mi nga to adami dila alaku takwa kami talaga jigo nalam na si laungi matasuli kawdi sa kawte minang nginik akago maku nalatu Nalunak si Simajuta siuja amalubay a funding ng ito tako tinin na pangusu kanatami 17 meters kasachiyami.
3: Alla si Mayo Hutingi hawi matselak suta uwago 16.92 mitilugu taman na iswilitaw hatama apuguti hatatabu iltatsi hayang ito at nginamata ullumimo takwa kawamatawakko tibiyo yo hutingi.
1: Imam ikhalulaga ji imam mitalaga ji lo o khatinga khona tuta ko go nalune si sung tuk khao ila nalune si laung tuta man atanak tu me khu jigati amalo ta ko nalune ta go so tu guti patik ta makki atau chitku o tuk ta go ya harajatu kana ta misi ko si uti o me de wakta kan ne la tuta ko sana ti chibale lek tuit ccgs Imnau yak tan ate khatu inu belu titun ada ko inna ko paujak tai malu ta ko katin ne halau tu Vancouver me pingatin me Kevin Barasa ada na commissioner jo kanata me siko sirti no tu halau tu tai mago no ta tsejer la reula tu ke ta tu me tok ta gunar lu ne
4: Obviously, very significant because.
1: Pijunna juta wengalat uta ko anginin atusak tugu amaluta na alat uke ngugalo ami atuk tau hatta kunalat uke utak tume tay may lau si mangituin manau jo ume at jo tahangin matay may tume tan si kusiut nuta ay lagi jo jo kanatami nuta kanatale me ami ume at jo aliw na mupana tau si majunik uke utak tu hot si tungan ni kaw disa ko tau hatta kumar ni ato amalo tu abang nak tu lagi utau lunia Amalu pali si kukang sinang menir iti chile la umijuid ipatsak tako anakoy galawaktin lugo kina galawaktin lugo amisuid ilaw lawaktut Sergeant Derek Raminger ukalawaktu pali si kugo tako kang sinang meuning hawdi magyakan ni kamamata
4: coming in we wanted
1: nuta pali si tiki pali atin lugi kang sinang meuno katitaw hojao law mata amalu tao tako ikhane jahatigi ilakatu jahattar luting nige hatigi ni jumea toktit lugi tako saala hakti jahattar lau majuin amalu kinakulimano matui inga lauktu ramen juu kare kanila uktu ta naakka kutama atoktau hatta kajakaya nga isi magijahu juk kangat sinamme
0: koyan nami kaisa tisa eksat utaktu tama kangat sinamme tema ilegi lokte wila tsakso ga na mochao kiani kiani sibul da pami sila kanin na sia mga tao kalma tap ku tekin nakatang mi unit ku ga jing mi go kunu kanne ko ne palle na na tao yut persi gluni sulim o an na to 50 min 70 mo rat talonim nigla sunat mani 9 million akago no yego ma to go kanit win na realik ang ne romato ni 40 min 60 more at the lawning senigo blue code anoi clear o mato 20 min 40 more at the lawning nigla sunat mani 5 million ma to ni dalo 2 million nuk no ye na to go ang nalunigo 40 min 60 more at the lawning nigla sunat mani 14 million akago second na lagat tao mahlon o ang nero mahto 30 min nigla sunat mani 9 min ko mahlon ni o sokto lit unok nuwiya na tugo kan nero talo ni o ang nero 50 min 70 more at talo ni nigla sunat mani 9 million akago second na lagat tao mahlon ni o ang nero mahto 40 min 60 more tika at talo ni nigla sunat mani 8 min ko mahlon ni tika ni o sokto min ikalok tu charlit unuk nuya na tu gok o ang nang na tu gok 30 min 50 mo at talunim ano iklia yaklunim nigla sunatamani 14 milunim akago sakinala kat tao mahlunim taksilik palyo mak tu gok nigeloni 20 min nigla sunatamani 8 min ko mahlunim koglok tolit unuk nuya na tu gok kanang neloni 20 min 40 mo tika kat talunim nigla sunatamani 8 million akago nuye go martu go kanilak palelim yu blukut kanang ne go martuni 30 min 50 mo gatalunim nigla sunatamani 1 million go martuni tegwata ko selete men na sigyo yila tekene kachang meoni unnuk ma akago.

0: Yakabigit, suakattang ni aktatin, pikuyaong itumikawima ni ang mata. Suakattang ikubigin ukuwa kisong matit, sila tunong mikawin niyang itut. Damadamali ka kaya oktabot. Sinakattang niyang itugit, kitong ang nag-anok tawulog kalwakpat, ilum mo anok sa atwakpat. Sabataw maliga kaya akong mayabot, kitong akang niyuhasin na tasuli, ukaw diyo bagayak si malakutugot, tamakuning ang maligang nit. Anak-anak kubit at atat kubit pikutiging ni pagupi na suwakas sa dangit suri taman na tiglig niyong man. Tiglig ti alung bitaya o katala kong mga kabit. Ang malukukila kabit loon ni. Tamadamaliga kaila ako tabot. Tayo may humangin ni kumukukia humangin galapin mo tigo siniyuhan ak palaong ilak takugalo akso ni pikutiging kitang aling atataw. Maligak sa ngin man. Tamakwa inyo yung maligak ila oktang ita itsuman ni inyukuin na utiligo sa ngin yung siya makisutik titakakang natiglo ni puyo kaksaw niyo sa laong itsut. Ukaw daw madutigat tiyo. Tamakwa li maligam maki udlumi tayo katatuin na kong naktabot. Nalungin at tiyo tamata. Amisungin mata. Kaya ay walulun ni Kristo ngay ang ikakalaw ang patsang nakasukat ng niyang itay anong saang mat anong sasuga kami kanuidyan ni Kristo sa magkawang mata sa pamaliga kailang ako tabun. Anahanabi suwa ko lulik patit suwa kaya kakabigisyan suwa niyang matit sidlo na sukat na diyang ito titat sumapiruing matit anahanabi ibiyang nga ni piru kami nakikidlugo anahanay naalat siya at sa'yo nang niyaktay, inusakang niyakabit, ako niyo naksamit. Tamadya maligak doak. Inumaligak doak ilakta. Tikoksay Diyos nga kitong ngamini. Iswak yung makiulo tiglo. Tiling niyo sa laong ilagot. Sagdo niyo sa laong ilagot. Tikotihing ita tindig asiruin niyo sa laong ilagot. Tamakwa maligak doak pidyo tigidluit. Maligak alaadli amis yung makialuit. Tain niyang itakka, kao di mayaong mata, nunatsing ni tunut, usayo tayo kwa, kao di mayaong mata. Nunatsing ni ilik, kumariga kalaanin, ukatuin na kaya kakatsi. Suli inuin inuong mata, amisut, tayo may tunik, atoktuin ni. Tamakwa na ba unikariya ka na umalilaok takka, ilisakbik ko nga tidluwit, ilisakbik mo isaksimalok tidluwit, titirao lak lutik, ukaw tigiyaw yan lakpakulak suwit. Makuni nga maligahang giluang ni kumukitong aking ni ang maluuhigi ni ala yuakto ni kusakitaw si maligama ukuwa nuli aki ni kitaksutik waksa katakya ham makipog kitong matiglo anudlak siya kay ulaang lukhang at higi akakpay imaygi ulaang mas magkua inuli turuksan ng ita maligahing itangin kadlo na aksiyo ti makwa. Na magkwakaw ni magalwak lugit, inuit tao maligangit, isa kugap kit, nunabuhong man, nunabuhong ulit man. Na magkuni nga, wakasitaw sa tuwin na kuma, kuya at walang wakat na kama, kuya at ulit kunga. Ikay waktok isa kakasuwiga ma, ikay waktok tao niya akong malo, tiyad na kanilulit. Ikwa, sibulik tigiya bundo ni sa si malakat na kit maligang ni, titika kong nalagalwak kamingin mata, titika si mayon sa kulawak si mangin na ma. Inuwi maligangin ni nunabuhumi. Ilisakbing doon tayo maisak si taon na kayakpata. Inuwi maligak langit. Ang malo maligak langit. Tamadya inuktitupikok sa lut. Amisunak sa ulikon na kayaktut. Kaang mata. Inuilik ko si nga ni amisun. Nutakay. Inuhuktuit. Nutakam makiung iliktut. Hanuklipikok sa isyong ubat. Imaituming apirigyat siya makihatilang mata. Inuili kanok pero kaya balaukpat, imagluni at ulit siya mga hatalang mata. Ilisakbing mudlo, maligay, isaksimatin nagit. Ilisakbing nutamay, maligay, isaksimalukpat, makuninga ukatuin na luta sa pingit siya kalwak pugot. Maligang na kao di mayo tigot. Kao di mayo amisung mata. Titikak si maligotik tako ang maligak duat amisungin mata. Maligak alaadli amisualo yun. Tamadyang mata, kaya kanda ko malila ako sinabunga, maana inuudlak tiluwit, tamakuni nga maligak ni atula ako tuwinit, uwa nga ato kataw si magama, kado na kami atata kakama, kao yung mangin nga inuktito tamanta uksaw yung walwak, kado na kami atata kang nakapidyo tigidlo. inuk tisum mari perok sia la orama inu madiga gin ni khawdi matti ala oktunga ambalu atuk sugi atuk ya khala oktki suak taw duti gi khattar sugi lu ana anam nu kwak taw ru wa agama ta sun uppati kupati taw ru wa agama piuri ni ni piuri sini ni sugi la ungita ka suna uppati suak taw kan ni mari ala oruma sillu ti taw lu ngalu ni sirat tok sia ni agal wa ngama Siat tuk sani una suwila ungi takka. Suna upe siat tuk sauti suang una suak taunik. Kitung ngaming ni asan ni kanga akatta lang mata. Suukai mapikuk saja kaya kau di mangin nami. Kitung ngaming ni asan ni kakao ni sibum mulai tu dukua. Inu usamik adut siya lai tu. Kitung ngaming asan ni ungang ni akutik. Tiglik tiit, angalak tiit. Asukuk tiki tamat jau ni asan ni upakitung ngak. Kemudian iklan itu macam juga ni, pikau tu sih nasi atau aring magi nuta kau, ilau tau ni agami. Kemak kuninga, piaga yang hangit kami ni piu mik ilau tu kau asal jangin nyetali, maligang kau tu malah tu tiut inu maligangani. Ilau tau hatta kaya nu agami, piciang kalau aktif luit, kemudian. Sujuang suai dia kan tu nak hatta suung mata. Ini tertau tiap malam hatta suka. Semua lima anik kau jauh hatta suka. Juli hari rubit imai kualu la kabir tau hatta suka luni. Ketung hari rubit lu imai kualu la kabir tau bagi hatta suka. Juli hari oksimen yang ini suwi tiluta. Tamat jauh la mata tak kuninga unika ikhaji tiga kan dia malau punga. Ini sak binut tau isak patagi siani. Sang ini kau nak asyik lagi kit? Ini untuk tuh ribut kami suning ini nama ini kat tigit. Angin kami lu kau siunai juga tigit. Suriak sakat saya nang mata. Ilumi utak yang kalau takuk teluk suri dunia saya merah tang mata. Ulak kiri sunat winai ulah bisa utih kami suruk tiluit. Tamak kuninga ilumi tuh ama ini sabing nur maligai ini setia upata ini maligangit. Jamat jadi sakit juga makan nurun nak tahu dekat luar mata. Nunabu iluan tuanya tak bunga sok tunga. Nunabu mewu tahu gama. Ia tak ani itu isu maksud luar mata. Jamat tu mingau harapkan dekat malau kunga. Kuya nak tu makan lalu buti ni beli ok tahu ia binga. Tu ayau ni ada tuk sah gama.
1: Tu ayau buti tu kehen nak suni lu jamat kuninga okalak tilut. Kanu nutakat pero kaya ujaga kag mangata una apikotigi baga nutakat ayong ito kulugit ugbalun piyun nakhe kaya utilugit mikikaluak tilugit pilegiti balle ila pilegiti uyak taklugit taman nalike kanu ukaw hiu himaba inuktigo
0: nutakat piyun nakhe kaya unia kodi chiliok tau maghat taka hapu piyun nakaluak lugo. Tiun natuin nak keluar lugu ciri oktau magi akapu. Ciri uau lima jukuna nuta angijuk kahmenik anak-anak menik atau menik ikhaya hukni alung atuluang hilang. Ikhaya hukni ni salah ikhaya nak pa pika oktuk lugu. Ikhini sukat takuyau guni lukisiani ikhini hukniya. Ikhini sukat takuyau guni pinia tu kalu gasuar luni panglag luni pui gurak siluni luni. Taimai jukun nak mingman. Ketung kami nutai ma asal ni un kaki ahak pun nak kalau kami pikak tahu lima jok pun nak sibat dia siungu.
1: Ila.
0: Agla suri yang nutai ma yang mijuk tahu temak kuari suri yang ni cai kok tahu kat cai nang mata pilih dia kau mengitakka suri yang ni kau tu inai. Tahan nak tahu kok tahu kita aku inu maligang ni ilang ngau tinggi makelang mata inu kasih but maligang mengita atau kaya halu ang mata ukau sih mengitu inang itu. Inu sang between down with top. Maliganga kiyana atuk lugu inu siu atukun nakini ang magu.
1: Ila, tamakwa tabunga kane okalagun nagaluak suta okakatigi kane rumak megakit ihumak kakil kane kimalau milunga hunanik apikotik katianik apikitik kanik okauhi kakakaning inerovit ugwaluni ilahigia kane guagovit atuinau yugalwa.
0: Ini tempat pihak saya ada umikan duk dan unangi macam duk. Jadi ni mina lawan macam ini nak binga. Panu kalau aku mayun ni tu mak tukihina si uksawa ma. Kangatwin na kut apiriyaw niya umamanin miniyaktunga. Kamadalunualing niya asingin ni kawin mamakitwalu itaw tamakwa ang mata. Utakituin na kut apiriyaw ngituin na kut. Taatsuminga sibu muktisigi adiritsi maligangmik. Ikwa sibu lektikutigi yabut. Agla isumagili hata kitamakuninga inwi maligangin ni uhangidwalang mata. Imbaha ukakaya halangalok tut ubagut. Tabatu ang utiluta sangilu arapta. Maligay titirak si maluklutik ilisabing nu isik pata. Daima ang mambaring niyaktok inutu kakalag nu tamakunung atamayin nyut. Inutu kaya kaya kuya yutu harap pangbigama ilisabing nyut. Unika akulugit. Dama unika nga ta ilagi yung nakayakpa at titirak si mayu takulikunit yuk inuktitut. Kawi magalwak sutik utakiwa atuin na ang mata nungun niya sutalo. Kawi magyutig inuto hanglik. Inuto hanggok padliyan at taman na uling niyang ituwalwak. Iyani inuusiwala ok tumig ang muting ngilutik inuto hanggok niya ang mata. Inuusiwala ok tukta at ulaw kabudlo. Maan na at ugaw lakil ilangin no kawi mayaw lakil lugo. Tayo mo ukakumatiyak po nga maligak. Singulak pa siya making mainuwi maliga nga. Inuwi pa yung maya nga pinasaga ulak tilugo. Maliga nga tao maliksaw si si makulugo. At ako siku katao kugalwa ako inuwi maliga nga.
1: Tuki hinakputi.
0: Ina kuya nakto buti. Eh kuya. Kimi ako ni kala lang kasi mga matabahan ako sa tumili kakso nga. Kimi tiya ito may kala ulang lang kasi mga migamak. Kimi tiya isunguin na lang ako ma. Dahil ko aking ulang ulang kimi tiya isunguin yung video akin luwit. Saya melihat dulu, jauh tu jauh ina, ibu bingan itu, atau ni kalau orang nama atau melihat dulu tak kuya undang kami ibu bingan aku melihat dulu, aku ketawa semua mami lah, aku memang ketawa orang itu cuma nak kimi siok tu dulu, aku ketawa orang pun, kimi aku ni satu kisah macam atau si orang kuya itu amat, kuari suksa ni tu yang aku ni tu orang suwi, kimi aku cium Maria dia aku si magama.
2: Wah, tapi ni nuna ling ni. Apa jauh mengitir shooting tanah isu waktu jadi kita yunang mangan timur kau mangan apa itu?
0: Time ayu katamat kau lima gama time ayu katamat aku apa kuteli kau lima gama apa jauh mengitir ada cuma timur nalungin nama atangiu magal aluk mangan kau cina nga. Tapi ada yang umai umin yang makapin yang kalau mau tabung itu bungin waktu tahun ini itu bungin itu tabani aku ke tabin ni mah.
2: Wah, itu si mana?
0: Itu si mana itu? Itu si mana ni? Itu bungin yang kau mandang mat. Bila kau kata kalau mau yuk sah itu bungin yang kau mandang kami. Itu bungin itu tidak boleh aku ke tabin ni mah. Tak kuala sih aku ke tabin ni dia tak mati.
2: Aso.
0: Ulun aku biar mimun, sih kau mahu mila aku semuanya ngap, siapa tu tu aku, dia pun mata aku, sana ulun nak tu, sih kau dia pun nak tu malu sama, kau jangan alu itu jadi aku semua, sih kau ni sesi mabunga.
2: Tapi semua ni kaya ayam nak sih kau nak nukpo, sih kau ni sone, angon nasi gue aku mayak, ya lak sone.
0: Okay, ayo kau kira untuk sih kau halida sama. Ano na siya kali yung ilang mitakali si Gito Kalatilong alam.
2: Aso. Ila...
0: Dikitidlog.
2: Kimikakatak tilog ili inwi pikangay tuwaraw mata kikangang idutigi mon.
0: Ila tayo may laong matali. Sana nakasubi nga laong mata ikaw. Laong mata. Sana nakasutiglo. Tapi semua ini nak tu alu, lau makan tay nak tu alu mata awak jek sakat tak semut. Kita nak tak tu tu kaum betul betul nak suni. Kita ramai jadi yo ya lau tan saya di saksi main nak kami. Saya di saksi alu orang mata.
2: Kita tu nak nak lau ngimbat.
0: Kita nak kau tu sudah mati agak.
3: Ayau naya ya ya.
4: Ya, penik bisa buat gua oleh miman, tapi nak agut saksi juga awak mak dok. Oksok tu amu tolak semua yok, gideon kecuali ila nak cang ne aku sih. Penik bisa buat gua oleh langman, kau dah milik buat aku, saya sekolah kau yut, tamani katik kawit sila mga Robert Kabito kagu sa eksat sa sao kan nga ako mato tigvosi
5: From CBC News, The World This Hour, I'm Kaz Bovan. The Prime Minister is in Alberta ahead of next Monday's provincial referendum. Mark Carney is making the case for Alberta staying in Canada. And as Stephanie Cram tells us, he's urging everyone to make sure they cast their ballot.
6: This is a Canada that works. A Canada where we build together where we could not build alone.
7: A social media video posted by Prime Minister Mark Carney ahead of tonight's Federalist Forever Canadian rally in Calgary, where he's a guest speaker.
8: Polls don't vote, people vote.
7: The Prime Minister met with union leaders today, urging Albertans to vote in Monday's referendum.
9: There couldn't be a worse time for this referendum.
10: It's a dangerous and divided world. It's time for us to come together.
7: While the referendum question on holding a future referendum on separating from Canada has garnered the most attention, Carney told the crowd where he stands on the other nine questions on immigration and constitutional matters.
11: Make sure everyone's out there marking their ballots, including a no to the nine.
12: No to the nine.
7: So far, over 360,000 Albertans have gone to advance polls, and close to 450,000 special mail ballots have been processed. Stephanie Cram, CBC News, Edmonton.
5: In Quebec's National Assembly.
13: Je, Paul Saint-Pierre Plamondon, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que
5: j'exercerai. PQ leader Paul Saint-Pierre Plamondon took his oath of office as Quebec's new premier with one notable change. As he promised, Plamondon did not swear allegiance to King Charles. The Separatist Party backed a new law in 2022, which made that part of the oath optional, although that law is facing a court challenge. Meantime, Elections Quebec says a provincial judge will hear the PQ's request for a judicial recount in the riding of Champlain. Arguments will take place at a courthouse in Trois-Rivières. The Conservative candidate won the riding by just under 200 votes over her PQ rival. A recount has already been authorized in the riding of Vachon. The Liberal candidate there won by just 10 votes over the PQ. Multiple elections in Ontario are heating up, and municipal elections in Ontario are heating up, and people have been betting thousands of dollars through prediction market websites. Ali Chasson looks at the legal implications for Canadians hoping to win big on the outcomes of political races.
14: On online betting platforms like Polymarket and Kalshi, hundreds of thousands of dollars in bets have been placed on who becomes mayor in Toronto, Mississauga, Markham, and even Milton. Though there's nothing illegal about a non-Canadian prediction market hosting bets on Canadian topics like these elections, it's that Canadians themselves can't bet on them. Christy Ford is a professor of financial securities regulation. She explains why Canada restricts betting on election outcomes.
15: So there are folks who might have an interest in seeing the election go one way or another, and by making it look as though there's momentum behind a particular candidate, you can potentially affect whether or not people show up to vote.
14: At the time of reporting, there is more than $500,000 in bets placed on GTA elections. It's unclear if how many might actually be Canadians finding ways around digital fences using VPNs. Both Polymarket and Kalshi say this is something they monitor for, but so far nothing's been flagged. Canada set its prediction market rules earlier this year. These are the first Ontario municipal elections since they were created. Ali Chiasson, CBC News, Toronto.
5: A teacher and at least 33 students are dead after the roof of a private school collapsed in the Pakistani city of Peshawar. Most of the victims were under the age of 13. An ambulance rushes one of the dozens of injured students to hospital. Police have launched a criminal investigation into the incident. The local police chief says this was a tragedy and the roof of the school was overloaded and built on a weak structure. The facility's owner has been arrested. This comes just months after an education center in Lahore, Pakistan, collapsed, killing 14 children. That is your World This Hour. For news anytime, download the CBC News app. For CBC News, I'm Kaz Bovan.
7: Good afternoon, Manitoba. You're listening to CBC Radio 1. I'm Chloe Friesen, and this is Up to Speed.